Akaswani Chujanpur FM zalikhat megahar sa panang ki puang khe ahi ngai ki tu ting ting navekun zing pa daguk ohongin chiangin program te etna inading

0: nga nulepa chale nau ten apoi mo pe na heading chu ita sa aphal lo tin chenga ko na ki vending chu a hi I mazo si chunga hin dam thein apoi mo in a hi mi vai cha khat in zong adam theina apole ne le cha ni si a ani jing ding ki hol mu in a hi hi se hi lovin dam theina jing mi him chun apha sin hin khuwa ama le ama akitil ho a thil pha bol na lam a zong pan ha ta in ala theijin a hi e ho india gam sung ji net se hi lovin in nam sung a hin abon cha vin pan la lewe
1: Ole tuin abana dingina science lam to ki sai thado kampawin lingne kim apanin photosynthesis ti to be pan sana panin ngai na ine ding

0: FM zalekat point li megawat capang kipuang kia akas fani jo canpur pai di program ngai ketu te teng teng na fekun zing pa tu ni jun som ni lali sang ni le som ni le guk zing lam da gule min som tu magin ta kitonin program hon ahi tu zing kali hun sia man ngai lian li alom dia pan pu pala ngai hiang na ne ding he tui nai na ngai ngal ding a ilama sa pen ding na dam lai sim le gal khwa don le chi la in ngai ding
1: sia le pe la hing thang ngai

0: ilang ay bani susuk na din na giyabang zon sila inang ay something
1: yan ma ang lay lambang zon nin long wal ngay tin malang hun ko

0: ilang ay ba na ding na hay bang ngaklang sila ay nangay som din
1: mang len na bang kunwan i e imang len na bang kwa tupi dum zwan gal sia.

0: Ilang ay ba natin na Israel von Toy sila ay nang ayos noon din.
1: Mosi kay Israel von Toy ngam dai lai sung gil kia rin chum e. Lai sung gil kia mim bang chum te.

0: Nathanael, khăm tuông la phua san nem la kai pathian la ina pathian pa toy na hon sadi ka hiu faro lun mang siang sal tang te tungai lo sangbang pe ta e el sangbang pe sal tang ta tam
1: Akaswani Jojanpur ni talam da ngale mini som tum pai di program hona LBWF Central Church apan pathian phanna la ngai nai ni non ding hi tu ina jing lam da gol me som nga jin ta kitoni ni una be non ta mun chia pai di program ngai ki tu te teng teng na be kun om nuam

0: avai buitla phei de o inkom chin la pasal katita chu katita ei fe thau thau ding ani pi pi muk
1: oi I man tale
0: hi thlai kan hung
2: dai ngai klang
0: sa ngai thak ding
2: sa yin lo ngai thla som
0: pasal thuilal athia I phu khum nge la ngen te zai ni ti kha mi sak pek kram thei ti lungin si takin
1: En mi tetral tsunai sak ding ni no ni
0: lo ma vom de o ni rosi
1: sakai ti o

akas fani chu chan pur tu ni ni ha ting zo zam si tho ne noi hon pathin wa chei la ngai nu ta ta sa ho ngai riu chule climate change basic information ti tu pi mang cha el ne kho ho ho ki ho lim na ngai nu ta zo ngai riu he tu ni zin ka ne dan se gi le ki asin to fa ni ni pha lu hi chen hi ne ki chai tai mun dina tha do program ngai zo si phat man nu chi ta fin

lampang healthy and hygienic lifestyle ti chungchang thu sei theidinga phat phai pi ji uvin ama sapenin all india radio churchanpur thado section ho chunga ke pa thu ka sei ma sapenin nahi tuna ka insiding topic chu dam theina ding in khu le theina lampang dam theina hi mitin in akingai cha in phat se a ta sa le lungthim dama ding ki dei che in ahi damna ding idei le eile e zong ki kimbol angai zin ita sa ho zong exercise ngai cha zinga hi ve tunia kahin sei ding dam theina ding hin khua kon hin e ho ni phat chom pi thei du le izui izui ding wa phacheng kahin sei ding a hi dam theina hin khu akiti phat le mi tam ta ading in ta sa le lung thim ani adam zinga ti na hi in e lung thim le ita sa hi ani a ki pa le dama a zing angai zin aji chu amani hi akitimat hi lungthim akipalowa ahi lole ilungthim lang adam mo phatle eta sa langjong atong khaji in ahi eta banghin ta sa jong adam mo a ahi le lungthim langjong atong khaji in ahi hin kho dam theina ding hin til tampi bolding a umin ahi hichu ho chu aban banin hin seiki nuite akhat na in buni lampang le daik lampang mihim hin bu hi ini che unga hi aji chu buni hin eta sa wa khan sa in hi a hi wangin e ho mihim hin ipuni diu zat koi ma a ki bang pon a ki bang pon hi aji chu mihim stage hi now sen chapang nunga goltang nupi upa chule te se in iki khan nuvin hi te ka na a sai dingin now sen chu pung ka li zo se a bu ani ajing ngai hi in he che hi ahung let dom sanwa a bol diu wa pha hi bolding a hi lo le zuitinga pha ho sei ki nu te ni khatna bu thum ve ni ding ti chu breakfast lunch and dinner he ding khat chu ni tha bu ki tele dinner in ni khu a hi thai chana tam ne lo ding in a phai an che hi han the hi le hi che ho hi ha ne in a pha in a hi sa hing zong tam ne lo ding in a pha in a hi thai chana chin ni le soda ki tele cold drinks ti ho hi don lo ding in a phai aji chu hi chete ni a hin calories tam ta azawi na hi imut ko na bu tam pi ne zong a phapoi aji chu hi cha kon hin gastric chu le weight gain ki chele 8000 sa in a hi dam thei na ding hin ne le don ki tup se se hi lovin exercise balding song a poi mo in a hi dam thei na hin kho man na ding a hin ine I don ho a ki tup angai sin exercise ki chele keng lam zot ho chu le ul support na dinga na to ho ding ho song exercise kitle keng lam zot ho chule ulsa pot na dinga na to ding ho jong ki sei na hi chule things that sena sing ding hi a hi chule I mut jong a ki su angai jin a hi I mut ki su lawa kon hin ta sa chunga dam mon a hung pai ji in a hi tulai mi tam te in I mut ko na mobile tham ti ho a ha bol tan hi che je hin I mut a ki su ji ta pon hi a thim la a mobile phone vet jing jong hin I mit a tong khan mit hat lo na ho zong akinei no min a hi hi che ho hin ta sadam mo na a pezi in a hi mi him adam thei ta ho khui vet le a ta sa u zong a hing set se no vin za ki tele secret ti ho zong a che po vin a hi ama ho khun ani a don no zong a ki vet tup che u vin cho le an che le thei ti ho zong ani sing vin a hi hi ti a dai no a ki vet tup ze u le a ki gel kho ze u vin ta salam le long thim lama dam na ani sing vin a hi hita bang hin a hon chong ki bol hen lang ki zui le ki dam thei che in te thil hi khat ve bol la I bol le ha sat ze in ni se in them cha cha ham all ham in I dam thei na ding hin khu hi ki gel hen lang I chon dan ho in ni dan ho le I don dan ho hi ki khel le ita sa u le ilung thi mu jong dam thei zo ding a hi ta sa jong hi thim sa lo hil ding a hi ita sa hi acha le le ham a hi lo le exercise bola pha hi ita sa hi acha le zinga a hi le heart disease stroke a hi lo le diabetes ti nat na ho a ko na ki ven do the a hi in a hi lo le hi chen nat na ho nei the na ding chance a thom sa in a hi thajung nat na ho a ki nei pon ita sa cha le zing hin I gu dinga zong a pa chom le in a hi ta sa cha le zing ham a hi lo le na khat to ham hin ilung thim jong a hat sa in chule depression a hi lo le anxiety nei te ho a ding in jong I chan ham in su ol na a pe in a hi te se a hi lo le akum tam lang ho a ding a sei ding in ta sa cha le sa jing hi ama ho a ding in lung thim hat na ki tele memory hat na jong a pe ji in a hi

0: mi him zo se hi adam sot no min a hing sot nom che in a hi a hi wangin hin dan le chon dan phat lo ze in a phat hing nai lova be zong a mo poi hi chi chun dam thein katin hing sot ninge na ti lawang na ki man cha dan le na hin dan neo khat hiang ai dingin kata sane wa noi le si na le khathim ho sei danin hi chi thil li chon dan phalo ta le hoi lo ta ho hin mihim hin khu a phat hing nai lova ala azi a hi a ti ve hi chi thil li ho chu jachep judon exercise ball lo chule theile anche mihim ta sa chunga akingai cha jat ne hling zo lo hi chi ho hi a hi na ta sa na ki it na na ki ngai lut le ne dinga pha ne a don dinga lombo don angai zin a hi thil zo se hi avala akibol phal le ita sa in a tho zo pon chu phal le a ho ding in ta sa le lung thim nat na hung so lo zi tai mihim hi ikum dung zui la isan dung zui zin i wait ki tu ding a umin a hi a hin mi tham khat chu akum to ki tu lo wa a wait tam zo ham a hi lo le mi tham khat chu akum sanga a wait lom zo ki jong a umin a hi ki chu ho hi ipisi hamiti le i dai nu ki su lo zi le i thil ne i don ho ki va tu lo zi u wa hung um a hi tu lai mi tam ta in wait loss ti le wait su kim na tu lai mi tam ta in wait tha sa na dia bunilo hela dai bol song a umina hi hi chu chu thil di lo ta hi bungol ja a na wit game su pai ding a hi poi bu na ngola pa na chu no oi sung lam dam mo na zo in na hin pha ding a hi hi chu sang chun jing ka ni tha a bu ki tup ta an ni ading bu chu tam ta ni ading halloween thom cha cha zo na ni ading a hi chu le exercise to na kop ma theile an che zong na ha ni ngai ding a hi ita asa in angai cha nutrients ho zo season ni zinga pha hi tua hin chapang lang ho dam theina ding le ani aton dingowa pha them khat sei ki nuti chapang ho ding in ni si in physical activity kitile ta sa cha le le zing hi angai cha in aji chu ama ho ding in ta sa le lung thima khan jing ngai a hi chapang ho hi ni si a 60 minutes kitile pung khat tabang hi akichep le na diva ngai a hi aji chu ama sal zo le agu asu cha in a hi chapang ho hi ni si a 60 minutes kitile pung khat tabang hi akichep le na diva ngai a hi aji chu ama sal zo le agu asu in na lampang to ki saya dam theina them khat sei ki nui te hai zin ki ti teng le ei mata sa chung keu hilovin ini i don ding ini a lu ding hui ho song ki sei na a hi anuya hung ki sei ding ho hi patin ngai zui te aji chu hi che ho hin ita sa chunga chu thei ding na na ho a ko na even bit thei diu a hi i in kom la a i veng la uwa thei zing na na hi a khat na in ei mata sa ki su thing zing ding chule i khut sop thing zing ding aji chu ita sa chung a thin lo pha len na na za chom chom ita sa chunga a nom zi in a hi khut jong sop thing zing ding angai na chu i pi zi hamiti le i khuna hi germs le bacteria dim se na zing a hi in ei hon imu thei lo wangovin a zi in a hi hi chu zi chun ini i don masanga hi khut sop thing set zi angai zi bulame sop thing set jing ding chule me koi na ho jong mun thinga koi angai je ipize a bulame sop thingai hamitil adi a me hi ane no min he ze in hoi ta sop thing hi apoi mo in a hi athum na a tui thing bo don ding tui thing akiti phat le om mina don ding ti na hi tui la a jong jams ho om zi ze in aki om ham a hi lo le filter hi bol te te angai zin a hi aji chu tui thing lo don dona pat hin e kho a hi lo le sung nat na ho a ki nei nom zi in a hi ali na a thil nen ho hi hen lang ipi hi zong le ki hal zi da le dam theina zong hi tingin gin cha da umin a hi aje chu thil nen ki hal hin mei khu hoi lo a hin sim do in he chi mei khu hi mi hem tingin a phapu na hi he chi mei khu hoi lo ho hi mi hemin a ki ki hop lut nin e ta sa a dingin thil pha hi poi he chi mei khu hoi
1: Akasvani Jurjanpur Duin Dagiat apan dagiat le minit som thum tan dile apan alakson le silong apan alakson samachar prabat news in English le notice news te ban banin ngai na ine ding.

patin akum taklik leko phanna la kilom tak mai kha khyang masakna pen pen dingi ngai khyang na inei zom ding duni tak da gok minit som to mungin chen tha do program hun se to huna jo jam sit lo le alom te ki patin phanna la kilom tak mai ngai nai nei dinga climate change chi tu pipan sanin holim na el ne kho haw haw ki pa ki patin ngai na inei zom ding duni tak Daksa Gyeonggin Chang in Farm in Home in ten loten hun se a thado kampawin vane kim in a kai khop ti zam khothang le alom te kipan phanna la ngai na nei in pon khui phat chom dan chi tu pi pan san holim na ne neng nei kim akipatin kha khiak na ingai ding go phat chom dan chi tu pi pan san tong thang akipatin holim na ding ingai zom ding Duni tak dak sagi minit som to mungin chang in Manipuri news im falakipana kha son ngai nai nei di dak sagi minit som li lenga hongin chang in melodies of others north east state tom tom te akipata hoseni le alom te akipatin sumi phatna la kilom tak mai ngai na inei di dak sagi minit som nga lenga ahongin chang in tangam na sakilom tak mai zo phanala thangchin khub lia lom te ki patin in ngai ding tuni tak da gen minit som mongin chang in melodies of others north east state danga ki pana nifalu bu mosmi modern song cs modern song ngai khyang na inei ding dagan minisom ni ongin chiang in local talin western music hun se to huna lal frit sung le alom te ki patin sabla asak kilom tak mai ngai nai nei ding tuni tak dagan minisom to mongin chiang in women's program hun se to huna thado kampawin life story hin khwa tang thugen na santana akipatin ngai na inei ding tuni tak da gen minisom li leng angin chang ki patin delhi ki pana kha son hindi news da kongin chang in english news te abana bana ingai dinga da ko minisom li angin chang in git gazal hindi film sa kilom tak mai ACQ film akipatin la tom tom ngai na inani ding nitak da kwale minit som to mongin chengin mambe ki pana kha son vivid bharati service ngai nai nei dinga tuni ta ki un se dak so mongin chen tuni ya dinga i un teng teng khak na dak so min om ding akas pani churchanpur fm mega hertz zale khat poin le pan hung ki pong khia a hi nitak lam da nga ongin to kitonin tangam la sak kilom tak mai mizo latwa le kilom tak mai hk lalnun thara le alom ten asaku latwa le ngai na inei ding ilama sapen dingin amau ma ma in asak hk lalnun thara le alom ten asaku ngai na inei zum ding

0: Ale, tuhin mim kudla kiti pun sakit kau.
1: Ku tak dia, ku tak dia, yomem pasen, ku tak dia, yomem nak kuwalong.

0: som ni lali nilai ni ni talam da ngale meni som tu magin to kitonin program hon ahi tuni iun sia man ngai lian le alom tia pan patian phan dala ngai hiak na nei ding bana lbwf court tia panin leng phan dala ngai hiak na om ding hi ya lbwf court ke apa nai ngai hiak ding pe nai le akas wani cho jan pu adia ki kha hiak na masapen hi ding ahi tuina ama sapen dingina man ngai lian le lom tia panina dam lai sim le gal khwa don don le chi lai na ngai ding
1: sia le pe la hing thang ngai

Akaswani Churchanpur hi chu FM megahertz zakhat lakhat poinli akona hunkipong thado program hi tuni tha ahi zozam sitlawli aloi hon pathin ba chaila ngai nom umta ta asa ho ingai dio chule climate exchange basic information ti tu pi mang cha elni khau hau ki haulim na ngai nom umta zong ingai dio hi ama sapenin ngai hi ti Pakai mihimane pinsa. Tila zauzam sitlawin asa.

0: tu in bang mechin in hoita ta in i khuido thei ta ve a phat chom na numai atam zon kiche ta in pon khuina jang khai ta in nu le pa ho ingai jang thei ta ve chuting le ama ho hi kiman cha na in ema ading in a phat chom thei tai point number thum na adi in a ho thing lang mi le khachem jau ta lo a phat chom pi de ove pon khoi kiti hi khot thiem na la a poi mo pen khada chu a hi tai tu lai a khang dong nu mei le khachem jau ta lo hon kin ki mo son lal ding a hi poi thep na tam ta la a pon khoi hi phat chom na ma a phat chom na ma ma khadin a ume hi chi thep na hi paisa hol na dinga phachom ta hi lekha helo ho adinga zong point number li na a phachom na ki chu hi le tailoring hongzo hon a ki hon chi owa a thiem lo lai hon zong training a pi thei zwa mitin a ki cho zo hon paisa a ki hol thei oi a hi point number nga na government a bai cha gen thei hon khan to na ma chal na dingin program seminar tampi agong un ahin la hi chi ho hi a hi thei bangin a do zo poi be sa na ding in numai pon khuina training a hong ji ovin a thim zong man mechin a cho zo lo ji un free in a san ding un a pi ji ovin a hin a hi ding bang in a hi thei ji poi poi number kum na a hi ji chun a thim lo hon thiem thei na ding in angai to dio a thiem sahon training center khat hon do te na ding a hon zo thei na ding ba government ko ma ki tho pi na a mu thei na ding ba tom na a nei dio chating le society a ding a nu mei ding a them khat bi ki khial na le phat chom na a ma a ding a nei thei na dio vin hi chan chui tan de
1: a banin go phat chom na chung changa tong thang tha sei na ngai u hi te
2: itopiu chu han sei ta te manipur gamang gasu hol a paimo ta kha che gu ki a hi a phat dung chu jin a ki sa jin chu le pan na nei ta in a ki mong cha ji e ki ti a in le lo a a ki man cha khe rin a ma hin phat chom na ke lam pi chung chung a nei ki ne india pum pi en nam manipur state sung hi jong le hi chi gamakuna thanto machal na nei thei ho hi japi heting ka sei nom nahi gumang ki ma ne le cha ki ho thei nahi adi di in lo bor mi le thing ha gama om ne ho na noi nu ho dinga phachum le gom kum ta a hing se nei sum kol ve na lam pi to so thei ding to ki tho na gu tu ding dan le a hi na ding to la ki man cha na ho hi japi he na phun jal ding hi ka de ya hi thing ha nga cheng nam chum chum hon khu thim na to cottage industry a kun kine ho na lam pi pha jo ane thi no na hi gu hin poi mo na lin ta ane ye hi che dung zui chun a a hi na ding dol ta a ki tu ple he chin ne kuma a phat dung zui ya khan to sa ding a hi

0: abana gupatsum na poin som la gu ana si hu te poin khan na i che na le si chung a thin ke sung ke ho la a khang thei pi na hi ani na hui thing nu su do na oxygen le carbon dioxide ka sim tu le a pan pi thi hi a thum na thing um lo na gu a ki mangi ti ba na thing khe la pong phei hi bu hi na hi alina khanto na dat khat tum do na dinga angai namo nga pathin kut su ho la a ga chim lo chu thei lo khat a hi anga na phat chom na tam pi nei a khan do sung sot lo chu le kum hun phat ting sum chang su thi pe na hi a kum na thing hang gam sung le pai din mun sum le pai din mun ki tho pi tu le mi mal khat to na lam pi si hoi ma sapin a hi asagi na vai chat gar sat dinga man cha thata to mun pe thei tu a hi again na gam tin mun tina ki mang thei man cha chule in kam lin ta du na thei chu gu a hi a ko na jang khai ta a in sa do na ding a man cha pha chule thing se chu a hi a som na lo lo na to sap tu a hi na ba na low ball thing po ho hi gu le nang bo ki manga a hi a som la khan na thing hang in sa do na dinga ki thu pi the man cha pata a hi som la ni na angai angai na mo nga chen na ding in le low bu i ma man thi a hi som la thum na go lui la ya pat low le ai en me chi khat chu le dam the na lo hin na a hi som la li na phai chol ti chu phai ning nga cheng khut phim na to le ni tin in ku to ha ta a hu ki ma ching a hi som la nga na in bang get na chung nga pha ding chu le chi kal na le in sung man cha chum chum ma ki mang a hi som la gum na le khapun paper sim do na tinga hai mil thailo mancha koi mot a hi gam kit tu chai sa gam go samun al gam hin hin su do kit na tinga mancha pha thing ke su ke ho la a khang thei pin ve thei un ta chu le dam thei na a hi le si su thi nga hui si moi thi a hi subana guhi thak ta le ei mani dei dan dan na thunun the itabong le si hi han hu hi jong le chin tu the khat a hi tui lam phata le le thau tabanga ga pha su do na dinga pan pi tu khat a hi e a chai na ting in gu tu ding dan le mi pi pan kom ding dan se yu te gu tu avek avet kol su le aman cha ding dan ki forest department a start thin na nei sang tak mi um a hi forest department a ki thu pi mi mal le ja pi kam om ko ha tu a tu angai tai i tia hi ji chung go hi sum kol ve na hi han manipul kam sunga hi ha bola bola ngai hin kam sunga hin go chi som nga le li amin go chung chung ki mu na hi ama ho hi ho sat na jing le sum chang su do na dinga a pa pin ta hi chu khel in international network for bamboo and ruder in amu do dung ju jin ku chi som la ku a hlen do na ba manipur a hin chi sa gi man the a me ki hi tu ni la a gu phat chum da ni se na wa a chai na ka se no min tin ka ki pa e
1: आकाशवाणी चुचानपुर फाइम हम प्रोग्राम हि तुम इफाने सुनुविन पथिन वाचुनला ती जामिन थंगले लय होनस हंगाय हुते तोहिन इफाने सुनुविन पथिन वाचुनला ती जाम हो थंगले लय हाकोनिन गाय हुते पकायने अमन मीते ने जोसाले ती आसौ गाय हुते

hin a ka quality kan kanai pe thi ep ha me te ga kitup chana in sum a yin a ding dola in su he thing ding ti hi kan thano na pe kha na hin tu na tu hin ke he hai sang ba ko a ko umin ang ka kalai pa hi hai sang a ume hin chi je chu ke ho hai sang a ka cheng ve pathin go pi chapa khat le chan ni ka nei in ama ho jang hi abon cha bin school a kai ta bin hi ni nu hin a ka zne zo pa na ni nu hin a ka bol no pi pen hi hin cha te me la cha si chung le izi cha te ringa me la cha si pi a ama sil le chen su thing pi ai anup na to na ho su thing pi te hi a na me hin a ken ni nu hin a ka bol hi chi hi a hi zingin chule cha te ho thing zeng na ma hi ni cha cha hin a lai u zang le ama ho le kha thing zeng na nga a le kha hi zing a hi lo le le kha o skuna angai cha dung zo ya ana le thing zeng na lam panga le kha hi thi ke ka ma ke ma thano na kha zang a hi ka zine ma sa nga pat ka nga la ya pa na hin ke he nau te ho a hi lo le school cha pa ho hi tuition ka na bol pi zi in hi chi hi teaching hi ka na thano la zeng kha zang a hi tho ve chi je hin tu hin nau te ho zang hi a hi the cha na hi ke ma in de kha ka hi zing in jo le phatam zo ina ma ho to hin hin ko ka mang zi in a hi